0: ke ba bantse ba tamela di 18 tsa Afrika Borwa me ba ntse hampe ya ba bolo e tswelang ka ntle e tla agela jwalo ke Afrika Borwa ha re bone Afrika Borwa e tla sebetsa jwang provote ke nna ntse di tsa bolo ka ntle ka se na henyena ya Czech Republic ba nna ka ba ka bona bo mama joya ka bona bo machaka ne ntse ke sa ba bone na kona ka ofela ha ke so bone le bottom sila ho hamfela ene o teng di papadi tsenu mamedi wa tsebeletso ya 011 Afrika Borwa e tla jwalo ka bolo ha re bone ka mane ka le pion le letse ari ke na kamani o primudiba ka mogolo sepelepele o ke ene ngwana mme ha ke a bona ho tswile mang bana ka mogolo sepelepele o sa tswa ke
1: le nna ka bona first man gore go tswile mang be ke lebele tshe re go tswa khuliso modao e fela khuliso modao re ya mona ke o la o sa le gona ka mola letla gore la right re tla hlokomela gore ana ka ba le sona le la ga sepelepele le tsene ke mang first man
0: ha ke se re tla
1: tsokomela
0: re tla tsokomela re tla tsokomela ngwana mme hore na ebe o kenetse manga wana bafana bafana wana Czechia Czech Republic ka pasi kwa Slovakia kuliso mothawe anka bolo a ineletsa ka mane mhlangana wa bana wa ngwana sa isi bantse ba mogotumetsa bantse ba mogotumetsa hore a tla wekwano ke tla le ka o sheba ka hotle hotle hore na ke se bapadise finger se tswilenga

0: Amo fapanya lipula tebo mukwena ba anche kamani ka lutunga leli tuna sibatibana saliba ka lutuna lane leli sa different na
1: penalty ebotsi first man ka le sefogana la ga tebo go mukwena e go mera bona ena mosora dino a ya thukwela go metebo go mukwena a eno sha ka thuku yengwe e go melo sefogana la maseko ke man of the match ya ka first man mo paparinye o tloga a ralukile ga botse a ralukile paparinye e le gore a utshile mo matsogong e go mose o sera gore one naga ya zechia na one naga ya Africa Borwa
0: one one ba fana ba fana ka nete tshepo jwale entse ba teng hore Africa Borwa e kana ya hapa papadi tshepo e ba ngore Africa Borwa papading e latelang ha e ka hlola jwalo naha ya South Korea papadi e saletswe ke metsotso e mehlano hore e tle fitlhe pheletsong ya kena Czech Republic ka bolo ke ba ba ntse ba tamela di 18 tsa Africa Borwa mme ba ntse hampe ya ba bolo e tswelang ka ntle e tla agela jwalo ke Africa Borwa ha re bone Africa Borwa e tla sebetsa jwang provota ke ena ntse di tsa bolo ka ntle ka se na henye na ya Czech Republic ba nna ka ba ka bona bo mama joya ka bona bo macha nentse ke sa ba bone na kona ka ofela ha ke so bone le bottom sila ho hamfela ene o teng dipapadi tsenu mameli wa tsebeletso ya 011 Africa Borwa e tla jwa ka bolo ha re bone ka mane ka le pion le letsiari ye ke ena ka mane o primudiba ka mogolo sepelebele o ke ene ngwana mme ha ke a bona ho tswile mang bana ka mogolo sepelebele o sa tswa ke
1: le nna ka bona first man gore go tswile mangwe ke lebeletse gore go tswa Khuliso Motau e fela Khuliso Motau re ya mmona ke yola o sale gona ka molala tlhakoreng la right re tla tlhokomela gore ana ka ba lesegona le la ga sebelebele le tsenetse mangwe first man
0: re tla hlokomela ngwana mme hore na ebe o kenetse manga wana bafana bafana wana Czechia Czech Republic ka pasi kwa Slovakia Khuliso Motau anka bolo a ineletsa ka mane mhlangana wa bana wa ngwana sa isi bantse ba mogotumetsa bantse ba mogotumetsa hore a tla bo kwano ke tla le ka o sheba ka hotle hotle hore na ke se bapadise finger se tswileng

ba are le bo wena ngwana mamedi wa 011 o setse metsotso e supileng pele papa di fitla pele mana mkelele ke a mona le yena o thutse tu ka nnete ko o thutse o thutse e ka ga se mothusi wa mokwetlisa ona ba tsanga ka ye me are sheba he ngwana me e tla rawa ke ena tebo mokwena ka kwano he ha re bona tebo mokwena o wa checha o khutlela morrawo o tla atamela a kwala mahlo tebsa ngwana o tla tla ho yona tebo mokwena a ikhurwela a ralala le tantsa.

0: amo fapanya lipula tebo mokwena ba antle e kamani ya ka lutunga le lituna sibatibana sale ba ka lutuna lane le le sa different na
1: penalty e botse first man ka le sogwana la ga tebo mokwena e go mera bona yena moswara dino a ya thukwela go metebo mokwena a eno sha ka thuku yengwe ya go mele sogwana la maseko ke man of the match ya ka first man mo papadinye o tloga a ralukile ga botse a ralukile papadie e le gore a utshile mo matsogong ya go mese o sera gore one naga ya zechia na one naga ya Africa borwa
0: one bafana bafana ka nnete tshepo jwale e ntse ba teng gore Africa borwa e kana ya hapa papadi tshepo e ba teng gore Africa borwa papadi e latelang ga e ka tlhola jwalo naga ya South Korea papadi e saletswe ke metsotso e mehlano gore e tle fitlhe pheletsong ya kena Czech Republic ka bolo ke ba bantse ba tamela di 18 tsa Afrika Borwa mme ba ntsha hampe ya ba bolo e tswelang ka ntle e tla agela jwalo ke Afrika Borwa ha re bone Afrika Borwa e tla sebetsa jwang provot ke ena ntsha ditseng bolo ka ntle ka se nna yena ya Czech Republic ba nna ka ba ka bona bo mama joya ka bona bo machaka ne ntse ke sa ba bone na kona ka ofela ha ke so bone le bottom sila ho hamfela ene o teng dipapadi tsenu mamedi wa tsebeletso ya 011 Afrika Borwa e tla jwalo ka bolo ha re bone ka mane ka le pion le letsi ya ri ke ena ka mane o primudiba ka mogolo sebelebele o ke ene ngwana mme ha ke a bona ho tswile mang bana ka mogolo sebelebele o satswa ke
1: le nna ka bona first man gore go tswile mang ke lebeletse re go tswa khuliso modau e fela khuliso modau re mmona ke o la o sala gona ka mola le tlhakoring la right re tla hlokomela gore ana ka ba le sogona le la ga sebelebele le tsenetse mang first man
0: ha ke se re tla
1: tsokomela
0: re tla tsokomela re tla tsokomela ngwana mme hore na ebe o kenetse manga wana bafana bafana wana Czech Republic ka pasi kwa Slovakia kuliso mutawa anka bolo a ineletsa ka mane mhlangana wa bana wa ngwana sa isi bantse ba mogotumetsa bantse ba mogotumetsa hore a tla wekwano ke tla le ka o sheba ka hotlo hotle hore na ke se bapadise finger setswileng

Are le wena ngwana mamedi wa 011 o setse metsotso e supileng pele papa di fitlha pele mana mkhelele ke a mona le yena o thutse tu ka nnete ko o thutse o thutse e ka ga se mothusi wa mokwetlisa ona ba tsanga ka ye mme re sheba he ngwana mme e tla rawa ke ena tebo mokwena ka kwano he ha re bona tebo mokwena o wa checha o khutlela morrawo o tla atamela a kwala mahlo tebo sa ngwana o tla tla ho yona tebo mokwena a e khurwela a rala la le tantsa.